Tai tau awa tu ki ngona ka minu na ya sini lu ni nuna aminu. Tau awa kinu kiswe tangan ki ngona lu ni. Tau kutam nuna te. Kasi yua kataka lu tu. Chali oom pili yam ngilang kasu tu. Anga skulu ni tan pili yak. Chut koyok su tan tawa wat tau kunu. Chut amas su ni. Nuna anu. Tawa si tau kuti illait. Maksagalu tan tawa wat yun nakat pingayu. Aya asin ni. Tau kunu nuksuil kan. Ki jaktuk tu tu kumat juga guna anan nak tu amik kan namun semua ni tengah amik ku guna anan luni awal jadi umun asam nun ni tengah kami namun gemian ku guna awan nak tu atuli tak nak tu nu mungkin Tun ritin nin tawa. Tau kuti kakaktang kakan. Kakanun ugaksutin gui tasini lut. Makan tau kuti mang kasutin kakakat. Pipikalun ito tayo sin. Uka. Tau natutono meani. Tepat itu belok. Anak terlepas itu ni mahu ni kini terlepas itu belok. Awal sih aku tak tahu macam tahu aling anak lencu bukan tahu kan aling anak. Tahu nak kamu kalau gimana anak sini luku macam lihat. Ikagalukuto atum kasum yung lono ng kalup iksinil kuno katat kuya alumi kuto lukuto na nakakani kuya kapi aluni sa nakatago tukayo luko ay intagis hanking ani kamyan At hakasut nga yagak sinilut. Kingut. Waya ko. Tsuka nga naksut nga yagalut. Waya na nakat niyak sinat yun. Ukaya lakot sin. Ang uyak sasak tsuka nakakapiyagalut. Ang okatan kinunak ng ito chitakalo ko. Iyak sinyo katamaan ito chitakalo sa kikachamu ito. Dahil katagak sinilo. Tamat sa mga kanip na niyo kaya kifso. Wagkikachan o kaya ukot. Alingin na ukakamak niya iyak sinyo. Pag nakuwi kan nakuwa ko ng magkun, chupakan ko muna pisht ni kloqat kaluna ugat kano. Nutanok to na ugat kaluni kan kaluni. Bising sa tuk na ni utho ko kas kaluni, na ni kulong ni luni beef kagamit ni luni. Mati ang okat dan kinunak ng taman si takal ko. At agkakalunin tayo. Imumukpiya ka to naksog wag katay katukuman. Tsuka rin alunin ko. Kitawan ko si takot itaw na tiyatak na narek. Umuko yun na kamang ilang katuktaw yun na kamang tao ko. Salunis kama naksuni. Piyo.

روحها بغل انجلي جسخة دوتي أبغلون دمدو انجلي جغلوكو ونقص روغلوكو قايقين ودندو قباغا قباس خاني باتك تغلوكو دوبخ نوكو تا تاملوني دمدو اونا تانيغوها ما قساغا قسون Kijian kok tawa tawa tawa na tupa ako, chini tu tupa ako, kasukupat na pagaluko. Piyo kakaluko tu. Tawa at mpatik katas kani, kawakapik na kamitas yan o kasis kan. Ispka kasukupit kakasuni ako, ya kasukutya iska mong patik katasin siniluko. So na kok tawa. Tawaatn, patik tachit na may galuni kawak kapik tingami. Patik taakan ipatik tachaluni awlakan na ako. Tawakun kuk, tawakut nunat, nunay. Ang uwayang kakasutin. Tawpiso ko bimik ni unani imak bimik. Ukibang mit nukas pirat ng tuku tawayuli mo. Tao mong tuwa ng uyang kasut. Tao na tuwa. Unaap pisul kaya ng tsukun. Kung nalay siya yulun. Utakatap kayo na kita umukibang mit nukas pirat. Kitawa ni tangan na kuhak. Ang tukilo nito. Pisin. Ito na yung nakak sa may. Ito piso ko yung aksyan. Mapagulon daw. Kanagutin niya kaki. Unaan ipiso kan. Tsuga chitaman. Pilalagyan ng tsuga ng chitaman ng tangak. Ulasak na kiyo na itsaklugi daw. Jali cugum tangah kan kimas kluk usak punaku. Awam pekaluni tu pisuk pisuk luni pisuk tu kena sini. Ayah sini luni mah mununa. Dutan pisuk pal gulu. Piyolo tu mah pisuk tu tak. Nunat. Unaan ipigyong inaan kami din. Tsukun pilalagyan ng sitaan mo ulit. Tangasin. Bota ka lutin ko kaya napakota ka lutin. Mas ka na kalagay ko pi. Ano mo kung nangilabay daw ko. Mas kat nga ni. Daw malak nga mo. Pilalagyan daw. Pinagwal kayo. Nangakatukok ko yak. Tsuko sinilo ko. Taon, hatil mo ako. Mabato, tkit ka dami. Tsuko sa kamini. Inaakso ni Katrikso ko yung magkautsak siniki. Anak sinilong tasya na kuli ko. Tasya na tiyo ko. Tuna ako rin. Tamagot ko koko yat. Diyas kong kaya nga tiyo ni tiyo ito. Magot ko kita ko may kwit hon. Kasipan rin hon. Nakinyasuki pitaksa ko. Daw kung maa akong chasikuya nga naking umi kain at kung chasikong ito kakaw ka na kukain. Kanak pak, yago yung nga sinilot. Katat mo ni kikaso ko. Daw mchukta at tiling mo ako. Kakalunito ko na mga.

0: Va un po' mi cura a finire. Ma tutto chi te canaccio a cotto più una linea non anche se non c'è che non c'è un mare ma tutto tutto contento tutto mi ha finito tamme tamme a cupista e male caste ton canaccio ja l'accetta o dico con canaccio Sumena kun tukut yang nado. Sutun suktu. Si suktu sumu. Utah sumu. Tingat. So so lutung tu isi. Хүнту цаас хомны тавнаа гарна. Утмун тамшиг канаах тухаат гүй. Тийг утгу mat kam to nulak nulak nulak nulak lagyak nuluk tao tao tao ne ano tsamin nga mat kam tao tungci un nang to tubklub wingui wingil kila tangan tangan kayo luni tangan Kauluni kotong to namo. Suna ako kontong nulik sa kutong nulik sa kutong sa kutong. Iso sinilu ni kutawang piso waka mito. Magsaksulunil. Inakon na ko kakakit. Tao ma angot. Mukhtum ko tato ka ni Sung ka ta Di ka ni Sung ka na Masiglo ka kinakitsikas Huknak Sung ka lo ni Masuklan sa kita ka Bakit Ha?
1: Bakit
0: Piyo Kulim tong Sungguh agaknya begitu kan? Daya siksa kepihak. Karena kini kan kumat kan kini semua mat mat. Nana nak kena kacau. Daya masukkan bibi nana cila ini kalau. Kami tuai sini.
2: I remember waking in the morning to the sound of roosters crow. Mama cooking.

0: Chuck. Narrative, told by Thomas Moses, November
1: 9th, 1978. Akka, unnugata nakka. Ika, knuna, nuna, tlanu. Nuna, tlanu. Pisu, nang. Nuna, tlanu, nuna, tlanu. Pisu, nang, eh. Akkiani, yung. Upa wakal tung tung nan kayam nan naga upen kana akvaluk so natung kung kut ka talut kutok ni nusot kaya nito kayam taman nan na ikhagal anak pagsak kay Chuck. Tamapit ka lang ito nung yung takto at siyak. Tawang sinis. Kaya nga pila ko panatili ito yung ta uwek siyak ka na mga lewal kumagalo. Sak trocht en vers. Knuffel. Nadat toen te kiezen ja maar tot nu aan die zochtenij nu naar het kiezen niet doen kan wat te kiezen aan te trots daar I'm not sure if I'm going to be able to do that.